0: sagala cheche kako. Ngaba kodavali wolo wale no mafudeo. Allah bana aleta. Thumma la yakunu amthalakum. Tebajja kubeeranga mwe bakodo mwa babaddewo olwaleero. Bo bwe banaabagamba ng'okuwaayo nga bawaayo. Ng'emirimu gya Allah giri gitambula. Nokyo buli lw'olaba okodo wadde manya nti weekodo walidde kubanga weetaddeko risks bbiri. Imma allo kujjawo oba allo kujjako. Bebitu bino ebiri ebikwolekedde. Imma allo kujjawo oba allo kujjako. Kati bw'atugamba nti wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, tuba tuti atutiisizza atulabuddululabulaluka nti abange temukyuka okuva ku Allah kyabagambye. Allah kyabagambye kiki kyatugambye? Atugambye muweeyo mbye mulina. Bwe munaaba temuwaddeyo mbye mulina, okusooka Allah mugagga, naye mwana wange kiyinza okuba nti Allah n'ekitiibwa ki n'amaanyi ge n'obuyinza bwe, ekigambo kye yakozesa bw'aba atugamba okuwaayo kye kyaleetera oba mbayite basufaha kye kyaleetera abamutegeera obubi okumutegeera obubi.
1: Okay.
0: Yagamba man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Wano Allah jalla jalaluhu yakozesa ekigambo wetutakimanyidde. Yakozesa ekigambo qard. Qard kitegeeza kuwola. Okuwola kitera kukozesebwa ng'omwetaavu yeewola ku atali mwetaavu. Atali mwetaavu tatera kwewola. Buponga kusagira ko busagizi ngabo no tambula ne haji wo na funa songa we nagatu ne mitwale ebili yawo ngana wiruji banyita ko ebula ko bwezi era na mala kugama ati naji kudize do mukata zirike muzeyi zirike zirike zirike na hinga kuboka kasata jirachi kakati kigambe cho Allah ki yakozesa man dallabi yuqridu na yenga yuqridu bantu bana babalemeddwa kutegeera bigambo bya Allah nga bwabyogera be banakivunula nti inna Allah faqiru, ono Allah wuna asaba banja mwavu wanahanu agniya, fe bagagga temuyina kyemuli bagagga baamu baddu ba Allah mwenna mwenna mwenna buli ali waali abeere informed ndi toyina kyoli mugagga waamu. Omugagga ye Allah kubanga kyolina kyonna Allah jalla jalaluhu yakikuwadde. Nokyo ndowooza ebigambo bino bituterezezza okutegeera nti bannanga obukodo kitendo kibi. Tusabe nnyo Allah tutaase ekitendo ky'obukodo. Akitujjiremu ddala tufune ekitendo ky'obugabi kubanga buli lw'ogaba oba oguddewo omulyango ogw'okukwongera. Twale ekyokulabirako ky'akaana kali. Akaana kali ne kamala kafuna amagezi. Mama n'akagamba nti mama mpaayo ku kibinyeebwa nekakwata empeke y'ekinyeebwa emu nekagimuwa mama. Kabeera kaguddewo omulyango gwa mama okwongera kubanga ye atudde ku seppiki ya binyeebwa
1: nene
0: na bino ebiina bye kalina. Kakati bw'osanga abantu nga tulowooza ng'akaana ako kyenva neebaza House of Zaka ekoze enteekateeka etubuulirirako message ene tuke ku program zizino ngaze mulaba ti abangi temulowooza nganga mukodo wadde nti obukodo bulungi gye muli obukodo bubi.
1: Okay.
0: Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum. Era ekigendo okuva mu bukodo kwambikibwa nga muzingiriddwa mu byobugagga byammwe byonna bye mubadde nabyo bibambikibwe bibookebwe.
1: Sayutawakuna
0: ma bakilu bihi yauma alqiyama. Era mwenna mujjukiziddwa nti walillahi mirathu samawati wal ardi. Bannange Allah yayina ebisikiro by'oku nsi kuno byonna, ebintu by'oku nsi kuno byonna bya Allah. Abantu ffenna tuli baava abawedde emirimu tuli banaku tuli omuga

Pale FM, kulali ya muntu wabrijo. Wabali nyokubanti ochatuliza nokutugoberera wonna woli. Nzo mkugu. Now, chuba mbagami nti bamazo kwete kateka. Erabibonga bali inga bali inda. Echidako. Ngabali inda chidako. Bad advisors. Mukasera kungaba kule chenkani dao. Bad advisors. Baliwa. Bad advisors. Abali. Bawaburu mkuru. President Fidel Castro. Na ya tera nechita. Castro nga ayina. Abasajyo kuverasha. Beateka ungaba advisors. Ngojeka wumu na mugwanga. Nga ina abarasha. Umanye bangali yonna. Awali okubwa kumu Amerika. Omurasha abeera wa ukumabali. Eranga na ye. Aina emiri mujakula clandestine ili. Eranga baulaba. Ntine murutalu lunuruwa Iran. Omurasha abade takuwa Amerika direct. Nente abada ina emiri mujakula. Agamuanga bwega tubegabade. Kastarasha abeera nga aina wali nga ruana. Amerika afuma nyo kulaba antirasha ba mkuba. Ni baba siya mkubie. By the way. Amerika ni Russia. Mawanga agavuganye nnyo kuba superpower. Nkaka santi echo mukimanyi. Bavuganya kuba superpower babiri bano. Nego kimanyi nti tebetunuzanga mu mondo. Tebaluwana nga ku mungeri eri direct wabula mungeri eri indirect baluwana. Ngabola ba Russia baba dafafagana abasajja wano mu Ukraine. Amerika na akola buli kimu na waya mauli ya ga intelligence n'ebirala okufuba okulaba nga Russia ekubwa. Kakati na Amerika baba ina waruwana. Uba wagendo kuruwana. Russia abeera ku mabbali yao. Mumuku bire achijemu enja ulo. Eno mauli batu waga chilala na inge mabegeri baina chibakola. Kakati Russia. Atandi kwa kuchite geranti. Egwanga lya chuba. Ili alirimaze. Okubalaga. Nti digena kura gana nalio. Na bukubanga. Aba chuba banabali mbuyinza. Amerika yabali ita. Kati Russia na ababa. Russia na atuwala haba chuba baba nabwe. Nibata nika kula gana na ye. Amerika neba mkuba. Elabi muku bia mnyiza. Elana bagama anti. Regime zinyinji ezechu kide Amerika. Nga yazi amba kumu kuzile tamu uinza. Nibamana neba chuka. Amerika na haba kuba. Nga uvuli ya wainabi haba langa. Anti mwetu haba wagira tinimuna ne mwechusa. Kati mwechusa mwemari chube ni ya Fidel Castro. Amerika yaba goba atenga bali mwade support ino kujama uinza. Na atani nga saidi yaba Russia. Amerika ni magama antoonda banga. Kati Russia nge gobeda purunji biali bigenda masu. Munange nga mundamu kwangela chuba. Wali yao aba chuba. Nenga ba Russia. Omuchuba tuachiganda wazanga tuwekezo omuntu kuba pangisa zobu pangisa. Kati mchuba wali yaba chuba nga bava Russia. Bali wabaita ba Hispano Soviets. Ba Hispano Soviet Siban. Bali barude banga nga babe na munda mugwanga eryo. Era. Abamu bali baruanye kune muntaru. Ezezo kufuno wetuwaze. Ezali munda mugwanga lya chuba. Bali bagalo kufuno wetuwazo kuva kuba saja baiti baba spana. Bali baba kule mbira. Now. Abantu bano. Bali amba kwenyo. Fidel Castro mkumuwa intelligence. Na kumuga amanti. Kitofu wali waluo uruku ya Amerika ukumurumba. Era, abakulu kufamu KGB. KGB chale chitongole chava mbege chava Russia. Bakano kuali Vadim, Kocheljin, omulanga mamuita Victor Simanov. Bali muna mugwangere itiwe ya chuba. Okubaya ambako mbauli ya gai intelligence Russia yaba sindika. Mugende Havana, mumekinge shuwenti yu government itegua. Nibabe irayo. Ngomusajia ba mbulira kumpi bulikade nti wai. Waluwe chigenda maso. Basajia ba inabi bateka teka. Bagara kutuwala. Kakati waso kani wawira we chibinja. Balinga tebanaba kujaba Amerika na abalala. Bali bateka teko kunumbe guangalino. Waso kwa wawira we chibinja. Echata andikibwa unga chaba yekira. Bilabio nina. Ngabi wagirua echitongle chia CIA chaba ambega. Bongero kutawula tabule guanga. Amerika. Emabegeri inache planning ngokuja na ya atira. Bata anise unechibinja chaba yekira. Bata anika munso ze guangirio. Bashankanyi government ya chuba. Abunosuka neba wangula.
Nesoka neba wangula America negama anti bababanga aba wangudwa bino byonna bikolebwa mabega wa curtain America nga teja yo face na yenga baagala kunyakana nya government na kujimala mu manyi na kujifura busy kati ekibinya kyaba yekira ekyali kitandikidwawo Fidel Castro achikuba akifulumye gwanga yali gumitemu yali yetesetese bulungi Fidel Castro ne tutambula America bwalaba ng'ekyo kiganye tanaba kuyingirawo America tanaba kujja ne America tajja mulundi gumu neera nti yagenda mulundi gumu nedda America asooka n'akubeeramu n'abakubi yakula ebikukyankalanya kati gw'okimanyi okwekalakasa okwali e Iran before lutalo America yamala neyogera nti kitufu abeekalakasi twabalemu nitugezaako n'okubawa emmondo before lutalo America abeerawo binaabikolanga ajja n'akukyankalanya n'akubeeramu n'akula kino nga tonaba mulaba nga tonaba kulaba kuzi F-16 nga tonaba kuzi B-52 zi B-2 nga tonaba kulengera kuzituma huko nga zijja omusajja abeera yakuyingidde dda America kiyakola n'atandika okukyankalanya eggwanga lino mu ngeri emu oba endala akola sabotage operation is within sabotage kukyankalanya America kakati batani kukuma omuliro munda mu ggwanga lya Cuba bamerika basinika abaana ne bakuma omuliro eri eggwanga lirina effujjo bannange America batani kukola sabotage operation is within abayekera balemereddwa fine ne batandika okukuma omuliro ne bakola arson attacks muba muli awo nga ministry ekwata omuliro iguvuddewa masanyalaze nedda muba muli awo akatale nga kakwata omuliro nti ebuzibuvuddewa muba muli awo ezo arson attacks nga CIA zirimu gosaga basobola okujja ne bwokya akatale oba ne bwokya ekifunga kyankizo olusi nga sina kyankizo ne bagukuma mu paaka ne mukyankalana bamerika awonna era waliwo omuliro ogumuka ogwo ogwali famous ennyo gwayo kyekitundu kyebayita el encanto munda mu ggwanga lya Cuba omumerika ng'agezaako okukyankalanya Biocha Department Store endala mu kibuga ekiyitibwa Havana 13 bafa kakati bino byonna kyuba ebitegeera nti America yali atandise okujja kuba kyankalanyo by the way omuliro ogwo gwe mulaba arson attacks mu mawanga mangi gubeerayo era mu ggwanga lya Iran eyo limu ku mawanga agatawanyiziddwa nnyo omuliro ogwo gubatamanya era ne mu lutalo in fact ne mu ceasefire gubadde gujja ne gwokya juzi wino waliwo egwayo kya ne mabegeeri gubadde gubatawanya nnyo omuliro ne nuclear facility za Iran ng'olaba nga babeera baliawo omuliro nga gutandise babeera baliawo wano wakutta omuliro munda mu ggwanga lya Iran kibaddewo era paka ba Iran bwe bagenda maaso n'okweka nti bafuna satellite bayina satellite gye bayita Canopus bajifuna munda mu ggwanga lya Russia ne bajiwanika mu bwengula basobole okwetegereza omuliro ogwo guva kuki guva ku mbeera ya budde yegukuma kati nga ne baboneka satellite nga yo egenda kwetegereza muliro ogwo ani agukuma gutandika gutya kubanga waliwo arson attacks nyingi ezibadde munda mu ggwanga lya Iran kati ne mu Cuba America mubaka nkubakyankalanya awulira kati wano kukyankalanya babakumamu omuliro abayekera omusajja aba defeatinza bamerika tebaawumula ne batandika obba ku mafaya kati yo KGB omurashi yali ku ground ng'agamba Castro nti byonna byolaba ebyo bagenda kulumba gwewoza nti muliro obusajja bujja bamerika ataddeko pale femu ekkulero omuntu wa bulijjo abasajja aba bayitibwa abarasha nga babuulira omumerika in fact nti ne deeti zonna omanyi ekitongole kyabambega ekyo ekya KGB mu biseera biri kyali ky'amaanyi nti n'okusinga na kati
Putin yomanyi achikulira munga ali station ni munda mugwanga na German bakeji byabo bambega bali bambega bakafulu nnyo mu bisera biri akade kano yogera ku Mossad noyogera ku M16 noyogera ku CIA M16 ya Bungereza naye ekitongole kya KGB mu bisera ebyo byema bega myaka janka gara 1015 bisera bya Sematalo bali bazibu nnyo nga kumpi buli chumba kimanyi kati waliwo memo efuruma mu ngenda kusomeza bimu enda apply mwaka gwa 12 jojozi mu mkuto gwetiwa Washington Post bagamba nti Soviets knew the date of Cuba attack. Russia yali emanyine date zibali bagenda okulumbira kwa omusajja kati mbera bwetu bweri oba mbera bwetu bweyali mbadde nkyali kukyankalanya basajja bageza ku musajja omukyankalanya bajja tebanda bakujja ne bamukyankalanya akati enkola endala y'okukyankalanya mu sabotage operation ze bakola mwalimu

0: chiri kumukure mbeze. Kumanga, nzenga wane simu gulaya. Ayuzo kupana Europe. Because nga wabade wa di Germany, wabade Germany. Nga, sisi bawa no bantu wa putu ndinga wa Afrika. Nga wakila nebakura wane emirimu. Nga tibaina wana team.
1: Tibaina wana team nga wakila kese kura mwondi cup.
0: Nesuwa ka Euro, utufuno mkiso kendo kuweche mwonsete.
2: Yes.
0: Nia Amerika ni Mwami Trump, uloza. Orugezi gezi basi barusu suza mkuru wange. Panga, new opportunity, abandu wakujia kwa mwusiyo. Ebeba weredua. Nga tibaina destruction hizo nyingi hizo. Nia utukilo kumiare fari.
1: Agano fuwa mpira.
0: FIFA neyo kunumba
2: mkuru. Neta chogira kwa.
0: Neta vayo kuchogira kwa. Mdufu waduwa busuavu kwa ama FIFA ya genzi masu nukula. Adada kurefari yotiba mwade kwenkanya. Baina iba genzi masu nukula. Biza simanya waodi kapu adako. Simanya ya sosa. Simanya tukena muzo kazi. Omukba gendo soka. Kati ebe tebiko na makuru. Amerika yoya anja uro nyoku nsendala.
1: Nsendala. Chibina chikulembero mpira. Ndoza mkonti kati chiraze mko kubunafu.
0: Najima kumu chukopo chile cha FIFA Club World Cup. Nga naba yibintu yi up Trump biyaku. Nga naba yibintu yi chukopo achile meda azari. Mide kupodi ya muka. Sile maonyo mga suko.
2: Nga nga gara naku zino. Yitade mkutala.
0: Nini wanga tufude kunomu.
2: Chukopo achitade mstreta usi. Tagara chiwa ayo.
0: Habuza nyabatande sima wako kukukukari yaka baba kukukari. Fukenba yu bibi akora nga sija mupira yafi tumanyi de bya bulijo kaina sija mu World Cup Irani timu ya Irani bajikoze kan fairness ka mutofu timu ya Irani weba tege no performance yayo kale obunafunafu iyo mupira sigamba kweli yeri kompola iyo mupira yoko plus manyi nyuma nyi
1: ka na ye kompola mbunafu
0: kasura nyumanyi simanyi nyumanyi
2: ka na wa mani fa mupira
0: ne iyo mupira si ya amai
1: ye so na mupira si za amai na Amerika
0: na Amerika na yo nafu bona bafanagana ne ye ne Echi eno kumwa banavi ya mizanyi.
2: Masa tu
0: wafi. Ya njegenze masu nyo kuhisi wamu. Mind games. Engeji wa isi wamu. Abu wakisababa kiliza. Team smart. Besingate Mexico. Jokesa sambia USA. Adeja simamu naku. Aete masu nyo. Kati team ojimara ke mirembi. So kurangu ndoza mwere kache yukoze. Haa. Tiba damu kujua World Cup wafi.
1: Alikoko price tag nene ata matimu zimanji kubulaya ngaga Liverpool PSG kamogerako then Arsenal abogerako no mfubuko yo wa timu ya PSG aitwa Bradley Bakola gubalinga baganti
0: Arsenal ndio ina sente
1: mamweta agasebo
0: banga ngaga igamba ati twagala akalinza
2: kabula ya wangu de chikopo
1: Bradley Bakola baada bamweta
0: no
1: basi kuna kasi nukati ya tuka mlefe sulo kupange gula musambia ni mukariba wetyo kuwa ni mukasira kanguwari
2: wabu ya gala tabula ali mulekatu wa maulide
1: no
2: echo chobu ziza
1: Arsenal
2: chimu jira dala kumulamua
1: ala jidia Arsenal amuzaji alese mbikita kare sende muasida jese ya mwete alese sende za debili nipunyo katipakona soro kune mwuru kubanga tamuleta
2: nga inano we chikumi yao
1: nga inano we chikumi yao nga
2: inano we chikumi yao
0: tuwene kuzamani yao
1: moment of the park nashake ina so
0: tuwene kuzamani
1: yao kekamu kumauli ni agatambula kwa club ya Arsenal United
0: wewe sawe zamani yao
1: United na yari mukatari in fact ndo za United ya ino kubanga seninga nyuna basami na da campaign yeno abama tado kubanga basa ni mvuka itiwa Anderson ala biseko ku timu yangu ya Brazil chivuka chicho kupira timu ya Atalanta mpira nenga
2: waliwa mauli da gabade gaungese kwanti finally bamaze ne bamwita
1: yeye kwali ku squad
2: yes
1: wizile ya Rwala wizile ya Rwala
0: then bamwita mwe mani so badoko ngabiga manti ndi Don Carlo yamara na kupira ku Joao Pedro nibiga manenga amubuza namba yoyo muzanyi

0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Uyekele kutandika farm ye yenkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa Agrofarm. Tusubulu kutendeka engeri yokutandika farm yo, ye nkoko, embuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko utandikiru wako obulu na kuulumu. Nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira ngeri chi, josubulu kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero Kugawa Agrofarm. Kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja. Obatu kubideko, noti bili, noti noti. Chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumya abidi kumina musambu abidi tandika farm ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm.
2: Oje ulira, oje ulira. Ejo je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Katikini zoba gana. Simba Automotive Limited. Bebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu yali abana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya mutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mkutale. Abarimi. Kuna abasubuzi. Anti yeti katemanyi pick up. Tukutuku zino. Muni wa sisi bibili. Sisi bibili ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ni debuta. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasula yo sente ntono balance nomuleta mu mpola mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuntu omugazi obulungi kuna matala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi yawe sangi bekamocha opposite city oil oba mundeba opposite total horizon oba kwile kuzira musanvu ziremu ana munya asatu musatu nsanvu munya oba zira musanvu musanvu nya ngaga mubiri abiri munya Ana mukaga, obazilo msambu 00, atano msambu, msambu muemu, chine mukaga, Simba Automotive Limited, 360 degrees satisfaction.
3: Mzee mkutuwaleko,
4: jenda ka manjiyo, shima njenda ka.
5: Chichi mzee mutawana achi.
4: Mwana wangi, ngeenda ku Nibra.
5: Ogama Nibras Islamic, chenka nirotose.
6: Nibras Islamic Secondary School, diyo somero liyobu siramu, elisangi wa gaya za manyangwa. Iranga lisomesa, abawala na abalenzi, kumusinjo wa usiramu, iranga baina O ne A level, ngaba somesa arts ne science. Iranga basomesa nebye mikono wange somesa yawe eri ku mutindo gwa nsiyo na iranga buli sande wabirawo special classes ezokusomesa abane dini yawe bakubire ku simu 0782 16 93 0703 63 64 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Imanyangwa.
7: Okay. All right, mukono kwanga guli diza wana wasinzira kwanga tumbo da mukono kwanga singa bala thema kurele mutobili jo osi wata munangu wange wewele kubando che kuminda kumukutu mukono kwanga songa mukono kutu saka maulide nububaka nensonga na nyinji nyo ngabuli no kubanga munangu wazifuna ajiba itapala thema de kurele mutobili jo emiaka kumineta na mukono kwanga tuuli diza ngatuja gena maso no kubanga tulimunseke yo kwele zibana na Uganda mpereza singra do kubanga ya mugundo mpereza ya katawi stegede mpereza eriko stoko mpya abiri mu mukaga oh uriyaganti biri abiri mu mukaga stoko mpya palu nayo cyo cyenyine nurecho amanya ne dubo zinzepetero warwembe ni muzikuru wa rubano cyaruzi buri rwa sande sazubira bwezite sazubira bwezite buri ndako rwa sande tubere ne banafe aba mu garanya habo group abesura yo kubantu barwanirira gwo na Uganda atawanizwa burwa de obwa prostate prostate fuse prostate simana kumanya mukama katonda wange abami kiri mfemu abami aba kuliridde na abatakuliridde na kuzinukugambi chafu sensonga abamanyi group bamagalanyi group babadde bakora research banga babalwanira gwatawanize be diabetes pressure sukari abasajja batesobola ne twedde bidana binje oruno kulwa lero na gantu kuba kuba tochi na tugande aliwa ayinzo kugezaako kutasaba na Uganda akaluka kwa ku Dr. Mwagalanyi habo group yakuguka mu nsonga zino ngati ajanja bisabutonde dagaleta ina side effect atengoone na dara notirira umuni bandafa abazungu abo rumundo zati batu agalira bagala nyokore nsimbi bafurumi dagara ngo inda kulubera kulubera okubango kakana okubango otirira bwaba sukari oyina kwe kubampiso paka wo yabuliro bura mu bwensi okitegede bwe ba prostate dagaro inda kulimira paka bolifa atenga muhabo edagalira feriye chinansi owone na dara nobira ngo otirira nino mukugu doctor professor mwagalanyi yenyini mwalimu studios katubuzeko atubulire tu yatulire tu na kulwalero gofuna olupapula ne peni omulwadde nawe kenyini atali mulwadde oyinza obubanga oyina gwe kitawaanya oba olunaku olw'enkya nga kiri ku gwe Dr. Mwagarani. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tuya gandu kuraba.
3: We wawo sebo. Kanso kena nge ntolele kuwa uliza wapale FM salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Elinya senior habo consultant Mwagalanyi Ismail Chiberu. Okuvako kumwagalanyi habo group. Mwagalanyi habo group tusangibwa Nyanama. Mujunction ya wengine Nyanama wetu simbi ya makanda. Iranga yifitu yesu ula yu. Okuwe iranga tutasaba na Uganda. Embera jetuita eyo kugulu obulamu. Okikonyeka omukutandika nti bannaffe bano abazungu bo ba emphasizing nnyo essira baliteeka nnyo ku nsonga y'essente. Y'ensonga nange lwaki njogedde kugula obulamu nti obufunu bwobulwadde obumu bwe bukwata kikwetaagisa okubeera ng'otambulira ku ddagala lubeerera. Kati ffe ku Mwagalanyi Herbal Group ng'era welinnya bw'oliwudde nti senior herbal consultant. Research tukola y'amaanyi nnyo nnyini ddala okugezaako okubeera nga tutaasa bannayuganda okubeera nga izendwadde zimugamba nti zifuuse za lukonvu bamuffe oba tuzijjanjabyeko wano na wali tukyaganya okubeera nga tutereera. Nze ne wange nyumirwa nnyo challenge yaba bagamba nti ngezezaako kino na kiri ngenze wono n'oli naye nkyaganya okubeera nga ntereera. Nze eyo challenge gye nsingira ddala okwagala okugezaako kukakasa nti ekituufu kibeerayo wabula nti mungu abadde tanakuwa gwimukisa kubeera ng'ofuna ekituufu ekyo okukikozesa osobola okubeera nga wejjanjaba. Na bwekityo ku Mwagalanyi Herbal Group tuyina packages ez'enjawulo nnyingi nnyo ze tukozesa okujjanjaba abantu. Nyumira nnyo okubeera omwerufu eri abantu. Ensonga lwaki ebiseera ebisinga bw'oba ompulidde mba njagala nnyo n'ompa amatuugo ekyo kimu ekyokubiri n'oteeka mu nkola ebyo by'owulidde nkugamba. Kuba lw'oba ojja okunfunamu naye okumpuliza obuwuliriza n'omala n'osanyuka n'ogamba musawo mutuufu atusomesezza njagala nnyo n'oteeka mu nkola. Buloteka munkole ekyo kyemba nkugambye okukola obulamu bwo obutambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala
7: mbutereera
3: wewaawo sibo.
7: Omuntu gye tuwuliriza omuwulidde Dr. Mwagalanyi Ismail Chiberu special professor ate nga gumukunoonyereza Dr. Bannayuganda bakulindiridde bank ddene bagamba nti gwe kafulo lwonaku lwa leero otuleetedde ki mukono wange
3: neyanziza nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero. Ngenda kusoka nsomese ku bintu bijja kuba bya mirundi ng'esatu era gwali yampuliriza bw'owulira nga nnyina kyenkoonyeeko ng'ogwa mu ttuluba eryo tega amatu. Oba ng'olina gw'omanyi ng'agwa mu ttuluba eryo naawe tega amatu.
7: Mukubireko.
3: Omugambe nti tega omukugu atuuse agenda okubeera ng'atutaasa atuuse.
7: Omuwonya
3: atuuse. Ekisooka gw'omwami ali eyo yenna mpuliriza. Miaka 18 paka jejiko mawaguru tega amatu bino biyamba gwe nchidda mu biti bino biyamba gwe omwami omutendere ogwokubiri omutendere ogwokubiri yegwali eyo ngosumbibwa ekirwadde ekya sukaali nawe tega amatu ogenda nokuyambibwa nnyo nawe ali ngosumbibwa pressure nawe tega amatu bino bigenda kubeera nga bigasa mmwe okusinga ngenda kutandika n'abaami. Research eraga nti ebitundu 75 ku buli 10 ku basajja bana Uganda abawezezza emyaka 45 okudda waggulu balina ekizibu kya prostate enlargement. Ekinundu lulirwaika lwafuuka na luyimba nyina omusawo mukwano gwange emulaga awo bamuyita musawo Edgar Kirumira atira nnyo okunkubira essimu naddala nga omanyi batuuka ekisa prostate eno bwegaziwa ne bagamba nti tugenda kulongoosa tugikuggyemu obukadde bwonga 3 n'ekitundu
7: baju kujemu
3: ngorubita busi
7: bamune nokuteka mwendala
3: hatuye bateba ya kigo inabo manyo baje tunda
7: wani namba zijamu
3: twali ya spare baje kujja mu kabaka weddemu nga tuje ngobulamu butambula kubira ebyo ngobyeso njuwa
7: bona food accident
3: ebyo muve mu mbozi za muze munyumize eyo kale kasoke ngene maso ndi amanyo okunkubira ku simu nanga manchi omwami ono twade tugenda kumulongosa naye obukadde obusatu n'ekitundu tabulina dokita tumutaasizza tutya kuba yamanyi ki kyensobola okukola ne tutula ku mmeeza n'omulwadde waffe oyo tumukanyisa bw'abaana akkiriza okukola kyemugamba n'eddagala lyange alhamdulillah nga muyamba nga mutaasa okukola ki okulongosebwa nti lwaki ntuseko ku saidi eyo mukimanye nti yonna eyo gye mulaga mutuukayo nga musoose kugayaala Kubatu kilo kutu usamumbele kukanti tugenda kulongo sa prostate uboga yade.
8: Ubofu sese mugayavu.
3: Nkula yaba yafa abaduga vunti. Ubrade utamala kukuwa wansi. Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut okutasa abami ekisoka ye nkola jetugama anti okwetangira kusinga okuwonya omuzungu agamba anti prevention is better than cure waliwo abami nga butufu miaka 18 okudda waguru nenga tebanafuna kizibu kino kya prostate enlargement iranga newe tuwa tusumio bubonero bwabyo bagamba tuli bulungi nnyo na ye yagala gano teke dokula ate joko mukula it is a must prostate gland ye teke dokugaziwa chikutasa choka gwagamba nti nakoze sake enkola egamba nti prevention is better than cho obo kwetangira kusinga okonya nti netangira prostate yange najuwe ebirungo ebimala okubera nti bijikumira mu size oba shape ya yentufu nga tesobola kugaziwa ebye birungo bisanga mu ddagala litiwa prostate care lisangibwa ku gwagala nyi habo group yes
7: okay
3: gwagamba nti sinna tuuka waawo musawo sinna kula oba obubonero obo sinna bakubula bako wetangire mu nkole gamba nti prevention is better than cure. Okwetangira kusinga okuwonya. Kozesa eddagala lino erya prostate care likuyambeko okukuumira prostate omusaiza entufu. Kitegeeza ne bw'ona akula n'oweza emyaka emeka oba emeka prostate gland yo tegenda kugaziwa ekyo oba okimaze. Kakyolo kali akakodi akasooka akabazungu tumaze okukakuba akugamba nti bw'erwala tubeere ku ddagala ery'oluberera. Akakasooka tumaze okukakuba. Ekyokubiri tudde kuba n'abatuuka dda ku bubonero obwa prostate enlargement. Nga eide miaka jejo, obanga wafuna ndwade zino zi infection zi, obe ndwade nga sukali, nga wazifuna miaka emito, prostate gland yu neegaziwa. Umanye echisingo kwe unisa ku prostate eno, okumanya ya abulabe nyo. Stage soka ya prostate enlargement, tewali sikani ejiraba. Echaba singa mugena kumpa kanya. Nize nabagami endi mukugu. Stage soka terabika.
7: Terabika.
3: Ya tujirabida kububonero.
7: Kububonero.
3: Kati uri ajya kumbuza ati urumanya uti ati ndi ku stage ya kubiri bwirogena ne bakukebera ne bakugamba anti your prostate is moderately enlarged ndi eri mu medium stage eri wakati kati yao si steri mu size ya yentufu ati lategazi yenyu wabule eri wakati kati yao webuze mu kusoka yaliwa kitu kugamba ndi stage soka terabika stage soka terabika kitegeza stage soka tujirabira ku bubonero
7: kububonero.
3: Yes, kati gwale ya mpuliza bunu kububonero bula vila ko. Okumanya anti prostate ya angetandi so kubela angegaziwa. Eriku stage soka. Akabonero akasoka. Emirundi jofu isa na dade visede visingo budewe chilo nga jitiri de. Ene tanu mukaga musanvu. Nga gubato juziza bucket towera. Ako kekabonero akasoka. Akabonero akokubiri. Kala yomu sulogo tetegele keka. Sere visinga gujanga kwa kale ya pelu yero. Kale yegeza kukufana na umulido. Nga wala flame yomulide yowevera. Abalala
7: omusoro lido lido.
3: Abalala omusoro gujanga guli muno musayi. Oba olusayi sayi obengeri ye kiddedde ki kibera musayi. Kana mulimi olusalo tujita hematorio kubera nga nensigo te kyasobola kusengejja. Bifo kyokuleta omusoro mugira mu olusayi sayi. Naye kireete ekyo prostate kubera nga etandise okugaziwa. Okulumizibwa wansi w'omugongo ng'olya obulumi bw'amaanyi. Then wano maso wano wansi w'olubuto wetu yita mundile wabera akawagongo ulira wali wobulumi. Okubera nga gwo musulo gote gugwayo wakavayo musulo gusigadde gutonya nera noddayo era ne gusigalanga gutonya mu bufunza akawagote kakala obona bonero bukola ganti prostate eri mukola ki eri mukugazi oba yagaziwa akabonera akalala bogenda okufuisa tocha ina pressure ya musulo eri musulo gujja wakati maguru. Ate nabamu tugenda n'okutuuka okutuuka yo nga tugenze twagala ate nkifeta kiso okulinda sekendi ze ziwerako musulo guno guveeyo. Kino kikulaga nti essaawa yonna okuzibikira kujja. Abala tugenda okufuisa omusulo guno gw'omusajja ng'ofuisa gulina okugira mu lulimi lumu. Naye abasinga tugenda okufuisa tuziraba nga ziri ennimi bbiri ne tugayaala. Oba mubuyita buzanyi, oba mubuyita bukimanyi. Naye olina okukimanya nti mu yuresira oba mu kapiira ke waita omusulo kitegeeza waliwo ewali blockage. Ekireeta ebyo prostate kugaziwa. Waliwo obuzibikivu obujja. Oteekeddwa okwanguwa emisinde ennyo okozese ku product eno ya prostate care. Abalala tutuuse okubeera nga tunafuwa ffe ng'abaami mu nsonga z'obufumbo ne tunafuwa.
8: ne tudda mu mboozi ne tutandika okusumbuwa abasawo musawo gundi yali asente zange na mugenda okufuna eddagala amanyi g'essajja byagala musawo gundi nenaazya musawo nosoma list naye nga mutufu ekizibu kiri kuggwe gwonoonya eddagala amanyi ga kisajja so ensonga ereeta amaanyi ago okubula togikoze eki
7: togikozeeko
8: prostate yensibuko yabyo na kubanga yekuwa homoni obe ekirungo ekikuwa obwagazi wamu n'amaanyi ekirungo ekyo kiyitibwa testosterone kisangibwa mufa abaami mu prostate gland yekikola kati bwe bandwadde gwe mbulire egenda kikola
7: ate ne kikola obyesunyu
8: kitwale nti oyina emmotoka naye togiwadde service togisubira kutambula bulungi nawe omuntu wotyo bw'oba naye
7: waliwo abazi esunyuwa nagaga
8: omanyiti nga omanyide ekintu emmotoka eyo bulwefuna ekizibu naye kenyini muli owuliranga alwadde
7: kikukwatako efuuka bulamu kugwe
8: emmotoka zigenda mu galagifa abantu tudduka mu malwaliro so gw'omwami yali yampuliriza enkya dduka bunambiro gy'ennyanama ofune ku product ya prostate care omanyi obulungi bwayo nkukakasanga ne bwoba otuuse ku stage ezo nga bwompulidde nzogeddeko zonna besi nabakoonako webana bagamba nti kati tufukira mu bupiira bwe ofukira mu kapiira olwo nooba otuuse ku kye tuyita benign prostate hyperpressure aba tukiyite BPH eyo stage ebesemba eddirira esembayo ku prostate enlargement era bw'osukka awo bakulangira ku prostate cancer bwe buli obukadde obusatu ekitundu bwompulidde njogerako okugikuulamu naye ng'ekireeta ebyo byonna kugayaala wano mu ntandikwa buli lw'ogayaala mu ntandikwa
7: mugayaavu
8: ebyo ebijja so zeze ensonga ebbiri ze mbadde ndowooza nti bw'oba oziwulidde olwaleero kikkakatako okujja onnoonye ekisooka weetangire gwagamba nti sinnatuukayo eyo wabula ate gwagamba nti musawo nze nnatuukayo jangu ofune prostate care egenda kukuyamba tugikomyewo prostate edde mu sayizi oba shape yayo entuufu nga bw'eteekeddwa okubeera olyokosaze kimu oberenga omuvubuka w'emyaka 18 ng'oli haji wa aki 8 ekyo kyekimpisa dokita w'abaami kati nno sikomaawo kuwa prostate care yokka ne nkwongererako ekiyitibwa active man eno active man eyo product gwamaze ebbanga ngo oyina ebidagaladagala by'okozesa mbu simanyi amaanyi g'ekisajja gakubuze okozeseza kano okozeseza kali nosanga owa kano n'omuyimiriza nosanga abanyumya ku kiri n'okinoonyerezaako n'okikozesa n'oli emirandira giri n'okola ki ebyo byonna omala budde product ziri bbiri z'oteekeddwa okukozesa prostate care yongerezaako active man bwe tumala okuteeza prostate neddawo nga bweteekeddwa okubeera tugirisiza ebirungo byayo byonna nga bwe biteekeddwa okubeera wezzeewo katika tukomyewo n'amaanyi tuddemu tugainstallinge bulungi nnyo oddemu owage butongo omusajja w'ateekeddwa okubeera balyoke bakutikkira engule z'otamanyi na muwende wakeeyo nga oba wahaki namba emunova n'ogendako ne wanamba bbiri n'obeera ngaera okyali mupya nnyo ngaera erinnya active bw'oliwulira n'ogenda ne wanamba satu era osigale ng'okyali active era ngaerinnya bw'oliwulira bw'otyo paka kati ekyo kye bayita okutereeza sisitimu yo gwe ng'omwami male reproductive system ne tubeera nga tugizizza bujja nga bw'eteekeddwa okubeera okay. Kati gwe omwami yali eyampuliriza bw'ova ku genkuwadde olwayo jagenda kuwanga tto
7: bw'ava ku gago leero agende
8: kuwanga tto eyo solution gyennyina ekisooka gwagamba nti sinnatuukayo ku eyo tugambye nti ogenda kukozesa enkola egamba nti okwetangira kusinga okuwonya wabula gwagamba nti musaawo ebizibu byonna by'obadde okoonako olinga ali ku nze oba waliwo eyangeyeeza product prostate care ne active man zezigenda okukutaasa embeera eyo
7: product bbiri zokka
8: ezo zikumala ate ekyewunyisa bw'ozikozesa n'otereera bw'oti ate kikwetagisa kuddamu kufuna ndala ekyo nkiwakanya nnyo eky'omuntu okubeera ng'ali ku ddagala olubeerera ekyo sifuula muntu kubeera addict wa ddagala era olubo zikozesa it is a permanent treatment mba nkujjanjabe nga nkugyeeko engalo oba oteredde mba nkwagaza ebintu bibiri ekisooka ku neebaza kyakubiri tosirikira namba yange ng'otegedde omuntu alina ekizibu ekyo kuba obujulizi oba obulina oredi nti ono ye yannyamba
7: ofuuka muyambi naawe
8: weebale nnyo abangi kati bagirinze naye nga ngenda okugaba enamba eso nga bwe nabagambye nti mubeere bawuliriza balungi muteeke ne mu nkola by'owulidde byenjogera gwe biyinza okuba nga bikusanyusiza naye nze tebinsanyusa kuba mbyogeza nnaku Jemuli enako ebalumo rendwa dezo zendi mukona ko.
7: Nako etulume tagambika
8: ko. Abachala bamwe baba geya ku mizigo, baba geya mu mikwano gye masaruni gye bagenda.
7: Nibutugwe ku mizigo.
8: Subhanallah. Okwe wale ebyo product ezo bili ze zigendo kuya manjogera ku prostate care ne active man.
7: Atuba ne sagala ku ngeya. Tuno mo kama na boka masa ku ngeya.
8: Mumula bakusiba bikaloloza na ina chali. Subhanallah.
7: Batu kaunawo.
8: Ozanyi se kitonde ekikazi. Kale, kakati ogenda kukola bino mamango okuvunuka ebizibu ebyo. Kampe gwe mkulu Paulo omukisa tweya abaminga bameka.
7: Obutwewe mama bora konga 10.
8: Nga 10. Kale, abami 10 abetegese. Guno omukisa nguba wadde.
7: Okay.
8: Eddagala eryo lyombi zombi package bill. Prostate care and active man. Ewangi zibira za mitwala 28 sikirumamu.
7: Bambi.
8: Na yenga bosa bidda abami 10. Abami abe 10 eyetegese. Lyuma kwa te mitwalo 10 joka nkwa product zombi bili. Active man and prostate care. Abami 10 abetegese.
7: Abetegese boka.
8: Gwe kwa te mitwalo 10 ogena funa product zino bili olunaku lwencha. Gwagamba nti oyagala ku booking ngenda kusomera namba ze simu otandikira omukisa tegukita kubona ku simu ngamba bakuyiseeko. Ojja kusasula emitwalo 28 ekyo kyo sijja kukira.
7: Ate ng'obulamu bwe bugagga munnange.
8: Mutambudde nze bino mbyogera naye mutambudde wangi. Ate mukyalemeddwa okufuna solution. Kugamba mufunze bw'ensonga katugambe nti buli mwami yenna waayi product is nebbiri azeetaaga.
7: Ozeetaaga. Tuzeetaaga.
8: Kali, enamba ze simu kwe tugenda okuyita okutandika okubeera nga tufuna ku ddagala lyaffe lino eddungi nnyo okuzaama. Nja kusooka ne simu ya Airtel.
7: Wow.
8: Wandika 0703.
7: Wandika 0703.
8: Erodemo wandike 03.
7: Wandika 03.
8: Chenda mutano.
7: Chenda mutano.
8: Osembeyo anamunya.
7: Osembeyo anamunya mukwano gwange.
8: Nja kujiddamu wandika 0703.
7: 0703.
8: Erodemo wandike 03.
7: Wandika 03.
8: Chenda mutano.
7: Chenda mutano.
8: Osembeyo anamunya.
7: Osembeyo anamunya.
8: Esimu ya MTN eri 0780.
7: 0780.
8: Asatu musatu.
7: Asatu musatu.
8: Abiri mutano.
7: Abiri mutano.
8: Osembeyo kuminemu.
7: Osembeyo kuminemu.
8: 0780.
7: 0780.
8: Asatu musatu.
7: Asatu musatu.
8: Abiri mutano.
7: Asat,
8: abiri mutano.
7: Abiri mutano.
8: Osembeyo kuminemu.
7: Osembeyo kuminemu.
8: Ezo simu zetu watuita kungabu yendele nyo kubagambe. Simu ezo zo zibira busy.
7: Kanji mudiremu. Eri 0780. Asatu musatu. Abiri mutano. Kuminemu.
8: Uwebale nyo. Simu ezo zibira busy. Na katizita andiso kufuga. Na yo kusingu okumbile simu ngompuri ya nimu studio. Kufanga. Ate vyo inaze. Bebe njina vyo wetaga. Kola booking inga kuchari. Tani kila wo booking. Goliwa dembo kusako sendezo.
7: Eri tamanya chitoku.
8: Kaste ukwete ya manya. Ismail Chiveru. Sendezo vozi tadewa tufu.
7: Ismail Chiveru gemanya
8: geneta. Awobo rize kuona. Oliwa dembo kuteka kusendezo. Oliwa dembo kusindika message ya abulijo. Obo waka ku WhatsApp kusimu zombi. Ya nja kuwa nkudamu. Oso kubeda ngofuna. Obo janja bibo. Omwami ena jolite wetu lako. Abo kwa ndega abuwa.
7: Ugaya vuchibinyo. Ugaya
8: vuchibinyo. Ugaya vuchibinyo.
7: Ugaya vubutira dala. Ufano kufuru ugaya vuchibinyo.
8: Kali. Katika tugendeko kuhunwa dezino. Zeno ntiazi itawaso na katu. Babi na baronge. Visele visinga watambula babidi. Njogira ku pressure ne sukari.
7: Bebarunga
8: bubonga. Awo batira kutambula babiri. Era kizibu okusanga ina pressure. Okusanga ina sukari ngata ina pressure. Nayo solo okusanga ina pressure ngata ina sukari.
7: Soko jidimu. Soko okusanga ina pressure ngata ina sukari.
8: Ne kizibu kya okusanga ina sukari ngata ina pressure. Lwaki gira babu irengeri je bikwatagana kantandike no wasukari. Wasukari, sukari ona ine bikabya mirundi esatu. Tuina chetu HK kisoka tugamba nti oli pre-diabetic. Nga gweto ina sukari, tiba nakula angira mbarade wa sukari. Nengo uvonero wa mbarade wa sukari yovu ina. Chite geza antivote yangu ila kukwe janjaba. Sawa yona, ina kufuna sukari. HK chidara, ye type 1 diabetes. Type 1 ye guagama antisina chirungo cha insulin mobili guange. Nga akatago, teka ina. Akataga kuteka kuwa chirungo cha insulin. Tuogira kupankrias, nge chirungo cha insulin mie. Ye guagama antwe kuwempiso ya insulin buliru naku. HK chokusatu, type 2 diabetes. Nga gwe insulin ina mutono dala. erango ine dagala eri enjawulo abantu abo bacheru pe bamaguru meru libakusako okuberango omubiri gugezaako okuresponding eri kanoka insulin akatono koina eranga bakugambo libereko luberera ekirungo kino kya insulin omugaso gwacho kumenya amenya ebintu ebiwomerera oba ebirimu olusabusabu bye tuba tulidde ne kibimenya amenya ne kibifuula glucose kati wiroberango inebi ngeche chirungo chitono banga temuli chitegeza compound yene ya glucose eye gatta no muka gwe tusogwa oxygen okole chirungo chitwa glycogen egena kubantu no mubiri gwo ateno glycogen yetu amanyi go mubiri yensonga lwachi akamuka bonira akasoka ku mulade wa sukari abera munafu kuli kasera
9: onafu wanafu kuli kasera
8: yes echidala olutole tole lutambulira musa irubera runji
9: oluchi
8: olutole tole lutita blood clots utambulia musai
9: olutole tole musai
8: gubera rubera munji obaka tusogamba cholesterol abera munji kati wirabera munji musai gwe kitegezo musai te kugenda kutambula bulunji mu misiwaji nokuwa mifunda bulijina abera nga tejitambuza bulunji musai

0: nya.
1: Sembia yo ana mu nya.
0: Kanji demo gumu. Okay. Zero musanvu zero satu.
1: Zero musanvu zero satu.
0: Ero demo wandike zero satu.
1: Wandika zero satu.
0: Chenda mutano.
1: Chenda mutano.
0: Sembia yo ana mu nya.
1: Sembia yo ana mu nya.
0: Then simu ya MTN. Ujia kuandika zero musanvu munana zero.
1: Zero musanvu munana zero.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Sembia yo kuminemu.
1: Sembia yo kuminemu.
0: Zero musanvu munana zero.
1: Zero musanvu munana zero.
0: Asatu musatu.
1: Asatu musatu.
0: Abiri mutano.
1: Abiri mutano.
0: Osembia yo kuminemu.
1: Sembia yo kuminemu.
0: Nese simu kasazi kwa tia manya Ismail Chibiru sentezo vozitande watufu. Tusobolo kunyumiza kwa WhatsApp. Osobolo kusanga mwa ba TikTok. Kwa donya senior habo consultant ujia kumfuna tusoro kuwaya.
1: Doctor, what wanzo kugamati Dr. Magalani Group nari ya gado kukena uwenye kudu soko baridi, baridi.
0: Ii, gujangwe nyana manu mujunction, wala Freedom City, opposite Freedom Story kuweri kiri ya weriti. Nisa yes. Mupa kiribu na paka kusta HTV. Nego kida kukatunua wakamala kaka sozao, amafuta wegariba gaita Petro mujunction nyana manu. Tuka wongkubile simu, ndi kumpi nyao ujia kumfuna onjote buliro. Namba ze simu tu gamenti Airtel wandika 0703
1: 0703
0: erodemo wandike 03
1: 03
0: 95
1: 95
0: sembe yo ana munya
1: sembe yo ana munya
0: ya MTN eri 0780
1: 0780
0: 303
1: 303
0: 25
1: 25
0: sembe yo 10 nemu
1: sembe yo 10 nemu
0: kanuka kulori abamu bagenda kwe kwa santi obudde bwachiyo gwayagala okubukinga nkubiro bookinge ongamendi kumachangi na kweli za sente wangenda kwe sula kumachanzi je.
1: Okay.
0: Tu, abami tuawadea abantu kumi.
1: Chitofu.
0: Kumitwaro kumi.
1: Mitwaro kumi.
0: Aba sukari tuawadeo batano kumitwaro kumineetano.
1: Mitwaro kumineetano.
0: Kuno siku takulonda. Wa pressure na tuawadeo batano kumitwaro kumineetano. Bosubo mkisogo.
1: Genda kuangata.
0: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Wenga tano anamunyamba tuwenga tano abja prostake ya nabi
0: manjaji. Ajakuwa yezi seyeka. Tusinkani nati. Mnudio mlala.
1: Mnudio tuwuliriza mkwano kwa ngebetu wetu tambura. Wano wasinzi rupu. Mkwano kwa ngebetu tukena mu program wabu fumbo. Nesheke ya Kalunji. Wame nesheke Mutimba. Na inka kati gwa uli debyo. Olimu fumbo. Prostate kusumbu wa Dr. Magalani habu group chetu kudibwa mucheo. Nawe aina alusaz. Hania, diabetes, pressure, zimba mnabana, asima manyagaru mungongolu manindwa dena nyinji. Dr. Mwagaranyi wali, Ismail Chibiru, genda yofune dagara mkwanu wange. Obulamu terichi businga, obulamu buwebu gaga, okugayara kuta, banji bagayara. Government utkubiliza, mwweba ke mkutimba buwensiri, no sango daga aa, ebugu mkani inde, tela uja kurwara maleri ya ofeba kuzike. Kakati guwa mwami ya badawuri labino, enamba ya simu ya Dr. Mwagaranyi, iyo 0703 03 95 anamunya eri 0703 03 95 anamunya ne MTN eri note 78 note 73 25 10 nemu eri note 78 note 73 25 10 nemu tuwega yalirira obulwadde busobola kuterera mukwano gwange no demo kubanga boya gara mbade petrol rwe mu zukuru wa rubano chaluzi tukana mu program ya bufumbo ensongo zuburire numero zuburira kendo kubisimye Dr. Mwagaranyi ofune dagala
2: omuzadde fulo omwana wo wenkizo ng'omusomeseza mu masomero agamuwa ekyo kye yeetaaga kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okugata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 chenda mu mukaga 19 ana musatu oba 0780 nkaga nsanvu mu mwenda atano munya wamune 0702 chenda mu mukaga 19 ana musatu Faiha schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
3: Amaulira gasanyiso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endabika yechusidwa ya mulembe nyowe wao ninge birungo byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olusu Tali mwaka woke ni mwaka lunju kuzame riengo yizo. Kuzisa sabuni wo mwesigwa White Star Magic. Asabiki dua buja we wao ngatachusi dua.
4: Uwangi, uri utia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Twetege kira naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kwa kumere.
5: Loza kubulamu bwa abantu.
4: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flower, kuli Baba Mandela Millers, Ebusega roundabout, Masaka Road.
6: Okwaniriza mu program, obufumbo.
7: Obufumbo, mwetuyegera enkuzanya abaana, okugonjola ebizibu mu mwaka, okukuuma omukwano, okuddamu ebibuuzo, kubulika londa akwata ku nsonga z'obufumbo. Buli lwa Sunday, saawa nnya paka mukageza ekiro. Obufumbo.
8: Ngikutusibwako. Tasneem Junior School, ensangi manja, yasomera ery'ekyasa, omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo. Oliva ku nasale paka P7, dene boarding, lisomese ddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala, ne basheekha abatendeke, endya y'abaana nnungi. Ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kwesa n'okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6. Tasneem Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba. Essimu 0200 998 39 oba ku 0702 9 3 4 oba ku website www.tasneemjunior.com.
9: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulunja uliza leo chukumu sana karanyezo mwenda pale FM kwetuli na tenkwaliza nyo program ya feno busifumbo. Kwebaza mbiona yu sabo doku wangu kwa lakona na dara wichi eno wafunye wirunja alhamdulillah awa somo ziru sawa jitiba Allah subhanahu wa ta'ala habiringa awa wa mpira zobu kumikiriza ateba jika matuwa mwetu kama inna lillahi wa inna ilaihi rajon nate tukomyeo program ya fubufumbo tulibana faba Tasneem Junior School waliye Nsangi Manja wakutusa kwa programu eno simirulia dina body ingiri na nasale section wa mune primary wasangi wao kuchida ebujuka ngo wetede Nsangi ujabu wasanga center ya fayari nasale jonsokera ko atibu yungira kumbaso na ugenda wali na ugenda ku Tasneem Junior School wali Manja nsongozo na zibiringa tukolo kwa mzikitu weguli haba na uwa kuchimine chisoko kutuwa kuchimine chio msambu baba somesa elanga bagina maso na ukubanga atibu ya kunjula natema nyanze kalunji ya Mustafa ndi wanumu studio ndi naishia kiyo sifu mtimba mumanya kasera kantubera tuli mu World Cup World Cup agenda maso nokubanga etwejira
10: dala
9: migaba wagira kino bawagira kiri atera ni programs za fizi tatagana mu olokubanga tutambula nas no mulembe nga bikola ki
10: ndawe kutambula
9: tusobola kubera nga tuli feka mu mbere fandagana bwetu kale na kasera kantugenda kawayo dakika za tujja kuba ntono olensonge iyo manyiti na batede batiro kwebaka temujja kwebaka atirwa nyuma wali banafe bajja kujana kapira agenda kubanga kaddako insha Allah taala ndi ne Sheikh Yusuf Mutimba wano
10: munagomba
9: njamu sababerenga kubuza bono oluvanyuma ati tugende maso
10: bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sabo Sheikh Yahya Mustafa Kalungi
9: naam
10: abatu naba tuliza mwena abali kumpi ne wala mwena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
10: okusoka byonna era sibunage ndega takugwe nganga matuinza kubera musimu nongo tambula
9: ya
10: nga tolina muntu akola ki nga tolina bizibu nabikusomoza nolwekyo abafunye okusomozebwa kwonna okwa buli ngeri mwenna tubakubagiza nga tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qaddara Allah ma sha'a fa'ala era nga bituyinza okubeerawo nga omutaweza okubeera nga tafunye birungi tugamba nti buli muntu yenna afunye birungi yeyongera ate okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala amugambe ti alhamdulillahi rabbil alamin. Sebu byo nga biwedde waliwo abawuliriza abaffe waliwo omuwuliriza waffe yava Ntebe nga bamuyita Kakembo Saidi muzzukulu wa Sheikh Abdallah Kuwala. Musajja oyo yava guuni nga asuubira nti ajja kusanga ku ofiisi naye wali omaze okutambulamu teyakusangayo n'akutumira nnyo bamuyita Kakembo Saidi. Oyo bwana Kakembo nga mumaze era nga bewaliwo omuwuliriza akwagala nnyo naye takulabanga ko bamayita oli kasajja katono bamuyita Enginiya Muhammad ono ow'omundeeba owabenzi oyo botuka wa diniya gwebuuza nti garaji ya musilamu eriri ddawa akwagala akwagala nnyo
11: nange mwagala
10: era mungu abasinkanye mujjana muyinza obutasinkana ebutuusa kusinka ye nga musajja yakutumidde nnyo ali bulungi naye kyenalabyeyo nabaddeyo ekyuma kyange kyabadde kyetaaga okutunulamu akatonotono nagenda akitunulemu naye kyenalabyeyo era ekintu kyenalabyeyo ne ngamba abazadde bonna teweekaka kutwala mwana wo mu yunivasite nga tolina ssente natunulidde omusajja oli omanyi mungu yamuwa mu kukuguka okusomesa abaana bino ebya kompyuta emmotoka engeriza ekigiri eza kompyuta Allah asomesa omwana n'avaawo nga omwana tajja kugenda kukuba peva era gwe buba olina omwana ngaomwana omulina nga walabagize mutwale wa musiraamu ani agenda okuva mu ggalaje emyaka ebiri gyanaabeera naye awo nga emmotoka ateekako diagonosis sibabagiyita diagonosis eyo ng'ateekako obutesi nagani genda ogule kino kubanga ebiseera ebijja byonna tejja kubayo mmotoka ya makanika bano aba bulijjo zatandise kati motoka olugira bwoti beti nti bagere bagicekingi okugituusa wali oba togiwadde wa kompyuta ogenda okulaba nga buwayawaya bano bagiwa kaali abawa nga yonna era bagikoze eki bagisaji so nakutumira nnyo seeka nagamba nti akwagala nnyo mumbeere emu oba endala
11: alhamdulillah
10: kakati kitalo ekyokufiirwa musajja mukulu Sheikh Abdul Qadir Mbogo. Sheikh Abdul Qadir Mbogo twalina abaana betwasoma nabo ababe nze nasoma ne Nujumuddini Abdul Qadir Mbogo
11: Nujumuddini Abdul Qadir
10: Mbogo gye myaka gyange
11: nasoma ne Jawali
10: Mbogo aha abo bashekhi twasoma nabo era Nujumuddini nga boluva wali nga bajja wano ku William fe nga tugenda ate nga tupamba n'ebyaffe bo bannaffe nga bagende wa kitaawe nga bali aki nga bali emmere naye ekikulu mu byonna afudde muweereza wa busiraamu
11: kigambo kikulu
10: afudde nga musajja musiraamu afudde nga muweereza wa busiraamu kubanga yamanyika nnyo busiraamu emabega yonna we tukulidde nga bw'aba ku mukolo n'otowuliriza ku irimu ya Sheikh Abdul Qadir Mbogo
11: kaleasomaaybwetinebudde
10: ne buggwayo baali bamutawaana nyabo baali bamutawaanya ku irimu oyo mukongo Sheikh Mukongo Mukongo erinnya lyekoze eddala eri obusiraamu yali Sheikh Mukongo Sheikh Mukongo oyo yasoma olunaku lumu twali kugoni waliwo mawulidi zaffe nagani arifu ram mim zaalika alkitabu la raiba fihi arifu ram ne mim zaalika alkitabu kyekyo ekitabu kurare nagani nze nasoma nnyo olufaransa nabo bamulumbaze basangayo makerere nga basomesa olufaransa ye nga buli kintu kyonna kiyita kakati abasajja abo
12: bakulembera obusiraamu era abantu tebabaagala oba kwegamba gwe tononooza naye baakuuma obusiraamu gwe wobusangidde
11: era zino empewo zetwogererako fe okuwulirizako eddala luli baana bato ku lwokutaano nga kutabeerako Sheikh Mwanje kubeerako Sheikh Abdul Kadir
12: Mbogo
11: oba Sheikh Mukulu lwe buyikwe
12: babasirukenga abo baani abasajja babaweereza
11: bebabeerako ku radio
12: radio
11: kakati abasajja basobola okusomesa iri mu ku radio
12: kakati tobakola ki tusaba Allah subhanahu wa taala bayingize ejjana kubanga bakuuma obusiraamu buno obusiraamu buno bulinga gundi bulinga mbogo embogo giraba tewaliwo ebiseera bigibaaga nga muli mu nsiko ajja n'asalako okugula oyo
11: agenda
12: tewaliyo okufuka byenda wabula buli muntu akwatako kyakola ki ne mukomaawo kikola nti ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam balighu anni walau bi aya bannange oba oli asobodde aya emu yokka gy'abaakola ki kiba kibi nnyo okujerega omuntu atuuse ekigambo eri abantu era bavubuka bagamba mwe bamaseeka abato abalwisaawo eno tediini si bwetyo bwetambula bwe n'ojereka oli gw'olaba ate akoze eki nga kuruarega nti n'abo abalijja minbaadi mugaye rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabakuuna bilimaani aba abakulembera abantu bonna abakulembedde tubasabira busabiza Allah bakole ki kubanga bakuumye ekintu ekisangidde gwe tokitandise makunta bid'a min arrusul mungu yakyogera mu Qur'an agamba nabi Muhammad si gwosusu kubira omubaka bajja kad khalat min kablika arrusul emirembe gyayita dda obulya se baaliwo kati gwe bobeera ng'oli seeka wa leero ng'ovuma abantu ng'ojereka bantu baseeka babaddewo bangi ate era naawe wajja kujjawo abalala bakugambe naawe by'osoma tebyaliyo so njagala twewe ekitiibwa naye bakadde baffe abo saba Allah subhanahu wataala abakuume
11: era generation yaabwe
12: egenze eggwako naye obusiraamu babulese nga butambula
11: kubanga ekisooka abaana baabwe babasaddaaka
12: ne basoma eddiini nabo bennyini tebibadde byangu kubanga ensi eteri kwegamba eddiini eteri mu kusasula abo abasajja baatambulanga gwe totambudde oli wano mu kikampalawo wokolaki wokolera effujjo lyo naye bo baatambulanga tewaliwo olaga n'ogenda aruwa nga Sekambogo tebamumanyi n'ogenda embalala nga Sekambogo tebamumanyi neegwe yaahi n'akaaluka ennyini kwosula tewali akumanyi niakumanyi tewali akumanyi naye abasajja abo beetaaga tubawa ekitiibwa
11: kikulunyotusabe
12: Allah
11: abasaasire
12: bajjuludde kuba abaakwatirira eddiini eno tusobola okubeera nga tugisanga nga tekoze eki mu mbeera yaabwe gye baasomamu so kubadde kufiirwa kw'amaanyi eri umma eno ey'obusiraamu olwa sheekh oyo tusaba Allah subhanahu wataala amugaziyirize
11: amiina 10:7 katonyeze mwenda pal fm kwetuli awuliriza tuli mu programu obufumbo lunaku lwa sande kyali kalungi yahya musafani wa sheekh yusufu mutimba wano sebo njagala nange nga tuvudde mu kitundu ekyo ate okuwa obubaka manyi tubadde muhijja
12: mwali muhijja
11: twagala tusaba Allah subhanahu wa taala
12: akkirize emirimu gyammwe
11: emirimu gyaffe naye sebo manyi otambula n'olowooza nti Sheikh Mutimba muleseeyo Kampala oba oli awo nga Sheikh Mutimba ze
12: atya atambulanga muzimu
11: Ngozi weka, Sheikh Mutimba aliwo.
12: Otyo?
11: Ti Sheikh Mutimba kwa jali mulese Kampala.
12: Ndi ali Kampala.
11: Ali Kampala.
12: Esebo.
11: Na ye.
12: Esebo.
11: Sebo njaga kutuzaka obubaka.
12: Hmm.
11: Abantu bangi.
12: Hmm.
11: Besijja kumenyera wano.
12: Hmm.
11: Wali.
12: Hmm.
11: Buli woyogera ku kigambo programu eno bufumbo. Oba Pal FM.
12: Hmm.
11: Nga bagamba nti programu yaffe.
12: Hmm.
11: Waliwo haji rutaya alikirekawo.
12: Haji rutaya.
11: Ha. Anna, saji tusinde sina jakulaba. Na yira njya kujja na yabo abwalamba labyo ko lwalero. Ne mutamani wulucha twabati na ye Makka muhijja muka yakoze hijja. Ne mulamire ebigambo bingi lutaya. Na ye nabera mwana mulungi.
12: Yesebo.
11: Era sebo kukakasa aji lutaya nti lutayo no muto. Yansibudde. Yansibudde.
12: Aji lutaya kusibudde.
11: Mutamani.
12: Mutamani we yakusibudde.
11: Nabadde na ye Makka.
12: Alhamdulillah Rabbil Alamin.
11: Era programu ene sebo na kwa hivyo jukwalira wano na ye ulidiziwa. Nafunye abachala batano. Abachala wabela London, wabela wabela mwenosi London.
12: Bajirani?
11: North London.
12: Amanyaba aba Nigeria baga. Ntiba Nigeria baga manjiru zungu. Onzo tiyo kudira London. No jita London. Ngatiri London. Iro Nigeria tenzi jita London. London. Na.
11: Na ye, maasaba mkutuso baka muno. Woku sima. Bakulembe duwa mwana mwana mwita Mariam Chisitu. Waliyo mlelo mita baba semambo naba ita semambo
12: semambo seka semambo kare tugende Mariam semambo
11: Mariam Chisitu
12: Mariam Chisitu
11: waliyo na semambo mishikiti waliyo janati
12: amanyi ili ama zungu
11: kati tuwa tulia umuarafa wewe gamanyinze nali MC
12: Alhamdulillah, na chosu chari changu.
11: Ya, chosu chari changu.
12: Ya, rabe tuva anongo ntemera.
11: Anzanyo. Na ye, wabaji ya wanga tututudawa kawungi zumanyi, izuwa bugende ya duwanga zikaba.
12: Zikaba, bari potinge bizibu vya
11: abu. Bizibu vya abu. Na ye, se kantie, fenu tuliba, wato tututufuwa kwenye le, tuliba uliza nyoba programu, fumbo seka mtimba.
12: Irene ni bambanyi?
11: Bakumanyi.
12: Yesi tukanga.
11: Ndio program baji uliriza.
12: Masha Allah Mungu abananga abateremo bulungi.
11: Era ne babibaziza nyolo yesonga etwa dayo mu hotel. Banga manti mwe bali nyo that program you know lusungulira
12: bulungi. Eh lusungulonge.
11: You know that program is
12: message very very very interested very
11: interesting. There is a lot of learning.
12: You know nabanga you know.
11: No. How do you get time to listen to us? We cannot even miss Sekam Timba.
12: Sekam Timba. Kwaza umsaya agamati umsalafu. Yagandi ni murungi wakulaji.
11: Wakulaji.
12: Umurezo mumanyi. Ni murezo wakulaji.
11: Wakulaji
12: zanesiri murungi wakulabako.
11: Wakulabako.
12: Naam.
11: Na ye wagama wanyi wale chikuzamu wa manyi. Habatu uliza. Betuwa ugelebi gambo vino. Omuntu wa abere bulaya nga obudde bwa kolera akuplaningira munti sawwesti okulamu ufumbe ja kubanga etuse ngabo manyo ufumbe bulaya ufana kana omuntu naja na ganti we have learned a lot into that program chikuzamu ama
12: eh wallahi damu ama ino saba Allah kirize
11: so nja rube baza bachala babira ku radio kuno tebavira ko dala banga anti fe program eri tujivira ko dala Nepal buza imamu ali twala tugende Chusiza nyo.
12: Ne, masha Allah. Masha Allah.
11: So, neba kutumira nyo.
12: Yesu. Nange ba nange batumi de. Saba Allah, haba malire buli chintu chonacho mulina. Haba malire. Kwa haba tu habali kumawanga. Yusele, visinga banonyayo khairati.
11: Khairati.
12: Na ye khairati za mweze mwage ni ahdafuzo na. Mungu abatere mbaraka.
11: Amina. So, ate walone mulamuzi, nabadi na ye.
12: Mulamuzi chi? Uwe mkono?
11: Aha. Wenu, saidi eno Sheikh Elias.
12: Chisauzi.
11: Kuna Eliasi, Kaiza, Muganda wange. Ya kutumide.
12: Amanyi.
11: Na ya kumanyi.
12: Eliasa Kaiza.
11: Elias Kaiza.
12: Abalamuzi.
11: Elangu nemu zile nganti, seka mtimba nino kata, tegereka. Abalamuzi.
12: Na ya mbili jaya ya lita tegereka. Abalamuzi. Uwe mukono ye, nasozi.
11: Nasozi jali.
12: Jali.
11: Jali, lawa yeta wako programa.
12: Yeta
11: wako. Gamba. Taganti na jeta jivako.
12: Aja titukutumi demunange. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mageza agaramula abantu bil adli wal qisti.
11: Wal qisti.
12: Ramule bulungi mazima nobwe nkanya. Kwa ibanga linamala nga mpulirize ebigambo bi. Namulaba mu mulamwa gwa mazima nobwe nkanya. Ebanga linamala nga mpulirize ebigambo.
11: Kwa kuuliza mtu ebigambo.
12: Nange sharia najisomako. Kati omuntu omuliranga omuntu oyo aina ekintu kya yogerecha omukyala. Eyawayiriza omwami. Mtitawelela. Auka wenapimira nenga anyizo kubanga asala amazo. Kwa hawe, ebitonde visika debi, ebitonde ebikazi kubikazi binde wabi. Bibi kwa atiruwa nye chisa. Nibiro oza antibabi joga. Nebo lao ringa, again, kuruno goa joga, tebaku joga. Ulawa ngumutuwe ya inaadala.
11: Ya mwe.
12: Mwe nkanya, wechike chawa kuru.
11: Okay.
12: Ndamu.
11: So njagadde kuyisaka eyo ekibadde ekikulu nti bakutumira bangi benjogere ne besogedde nzi bade simanyi tibakumanyi
12: bamanyi
11: bakumanyi
12: bampulira naye tebamanyi bampulira nete bakolaki
11: tibakumanyi
12: sebo nange neranga gyoyite eyo manyanga gwe bunawe bolaba amawulire ago nange bwegali nange mpite eyo ate nze banga nti ono yakola ne kalungi yaya kalungi Yeah, got a lot of job, Jemula Gorbagano, Yahya Karunji. One never chose single, but Yahya Karunji, the movie and a program.
11: Yes,
12: program, Yafuka program. Yarimu love from love, he lays.
11: Just look on the wings around the Massindi.
12: Hm,
11: said the Omita Kojo.
12: Hm,
11: Kojo. So we have to the morning walk with Massidi Takwa, ma'am.
12: Hm.
11: Help twice the program. I got a chronicle part of a chronic program of Fumo.
12: Hm.
11: Eh. Akojo, leti,
12: eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
11: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
12: Eh.
11: Eh.
12: Kakati Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
11: Eh.
12: Eh. Eh. Eh. Eh.
11: Eh.
12: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Bigambo vya febija webiti, aya za Qur'ani nezikolachi, nezito jera ni hadisito mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nezikolachi.
11: Yes,
12: ata abantu niba, omayu bebanyo mirwa, abantu bebanyo mirwa vyo somesa.
11: Baiga.
12: Ate baiga. Ate bebaiga bakwata, ate nebali kaye chintu. Ate kande, za sifa kuparu. Imamu chayune ya gamba buwati nebwati. Nizemba uli danyo. Imamu chayune ya gamba buwati nebwati nebwati. Kakati, ogwe omumanyi. Oyinzo kuvako kubula ku abantu mitwalo na mitwalo bobo kuzizana dala ku mikutu gene jachi nabali ku social media tubega irira nti ebintu ebyo bitambula nnyo gwe bulirwa vayo no vuma munno obano ogereka nga gwe yagalo isewe ekicho ebisere bisinga ate gwe bakuvako kwa abantu bagala mtu ayomba wabula nze kubiriza abavuka abafa abamu tubasomeseza amalala mugajemo Mba musomesi ya dinine ya Muhammad. Mujisomesi bi ikhlasi. Uwulila. Tufu mabantu. Baite bil hikma. Wal mawizatu lhasana. Luachi Kur'ani gama hikma. Negani mawizwa. Alhasana. Yari kubate gandu kukosisa hikma.
11: Hikma chimbala.
12: Chimbala. Nene mawizatu lhasana. Ebi gamba ebi kufamu. Biberenga hasana. Birunji. Bobina bere birunji. Uwulila sebo. Nze nyina omuntu sijja mukubu Muhammad yenyine nyine oyo ingiriya ye ekyamujje ku bintu byonna ate kuyita baseka abasomesa ku bayirani ndisi basiramu kagati ata wuzisinza kukiriziganya nabyo si musajja mumanyi nega tyogende kigambo kimu ono nagana natandika kukubamu ebintu nagana si basiramu batya owulira kakati waliwo Jadala, oba jidala, mpakana, oba ebintu yetu kozisa, na yetu bikozise bil hikma, na magezi. Kino chengendo kufurumia, chiwawala, chitia matuga abantu. Na yebe bemula ira, wallahi, billahi, tallahi, kino kola mchamu. Tuvereka tusomisa abantu. Bajja kuuliriza abali irandani, bajja kuwa abali muarafa, bajja kuuliriza. Atina baba, kubanga Qur'ani ya bawa ebetu. Negati fa'atabiru ya ulil albab. Sheikh tabarago gira wogizi. Ne fa'atabiru ya ulil albab. Abange na mwa bayinama gizi. Echidube bachiba gamba fa'atabiru. Mchipime. Echidubichi na chuguderu dawa. Gawulia. Kwa wusilamu sibuli inga madini malala. Antiebebe na katunda ya abiyo gira. Haa. Uliwa mgana gana. Msiga denga. Mchaya galo kumanya istifsal. Ninyo nyore. Echidubichi na chiri chitia.
11: Nchitegiri.
12: Kati media zino tuzikozi seburu unji.
11: Ya.
12: Ate zijia kulo mlimo kwa figutu wagala. Nenga guzikola bil hikma wal mawizatu lhasana. Nembo ulirire nonji.
11: Nonji. All right.
12: Sheikh eche unga chwede. Nga tumaliza kanyome lako. Urutalo abantu bagala okuluma nyako.
11: Gwazemu ya lwede jikabiri.
12: Gwazemu. Na hiru wazemu mkwekaza. Mkwekaza. Luafuse luaguli imba. Na hiru ndagano ndoza. Ndagano bajimaliriza.
11: Bajimaliriza.
12: Wala yuka bajimaliriza. nyate Israeli ni yechanga na yotalo no murusabire njagenda okukoma nga Israeli na America tebachali makambugu atoko kwa kusana kwa Israeli njagenda okugwa nga Trump nenda chinyahu bagala kubagana bikonde ate nga
13: yimu abiyegara
12: Yakuba amasimu amakambwe namugandi gwende kadiru zange zikutule kati byonna bintu byafuse bya deal kwanga kati seko kugamba Iran billion bibiri mu atano billion yoba bibiri mu atano sente ziri ya kwezi tyo ezali zi freezing dwa na America awulira kati Iran egama ogutundu tundu ngwagala desente zo zibaza byaka na musavu kuva ku mulembe gwa sha
13: Ova kumulembe
12: kwa shia. Kumulembe kwa shia. Kwanga za freezing wa kumulembe kwa shia. Awule, zimazo miyaka emeka. Emiyaka ni emiyaka. Na Amerika kusawe ni jaku kiliza. Kwanga, abasaja wajitandeko tabo. Ikiliza. Tuzagala. Echo chimu. Echo wakubiri. Musabe nyo. Utaro nuizo kugwa. Nga Amerika eswadi. Katichari nga
13: yeye yongedo kuswala.
12: Nga yeye yongedo kuswala. Nga bola baka akati. Nga bola baka akati World Cup wajiswaziza. Kwanga biyako zesi ya chisaji ya chikuru.
13: Ni Trump baya baji.
12: Bebo. Ngono ugwa, ngono swala buchi mutani. Kamu sanja mkuru, tani kukua tubu wano kutoku charu. Wakati. Usaja anteze kuruzi. Hani, timuzei gundi, muzei karunji. Kakati naono ya teza wa, weteza kudira, muntu wateke wa mchiti wa rifari, omusomari, kweno gama antidayo.
13: Atenga, oinemu ya yabasomari?
12: Ya yabasomari, kupi district namba, elamu mwavudo omusomari omu, na uonu kwewa agobe nga mwuzisa, kwanga Mogadishu ya tuseyo nga muzira. Ya chawe chonashi jude cho Mogadishu. Our man. What's up, Doki?
13: What's
12: up, Doki? What's up, Doki? Beba muku masajia omugezi, omanyini mu Afrika muno, muri mwa amawanga baga teka mkutegira. Egwanga elisingo kutegira mu Afrika, basomali. Chocho chimanyi, mkusoma. Tosora kusoma na musomali. Kwa ya kwa techitabu. Echimuza mechimulema, akutera uka buku letiko na.
13: Bobo ya galoku mutegira. Geno obuzesheka, Abubakari Musoke. Angayanga matyo musomali yamulemesa liyali mitwali sato ebiseere byo myaka gy'ensambu ezali zigoba maliki amini mufuti w'ebiseere oba yali ani
12: bafaiso aliye yuko
13: aha kati bebasoma ku madina
12: university
13: ngabula abantu abatana abasoka bate ko kufuna sente nga mufuti azibawa kakati ne basoma kati yebaka yakandi zase si hiya za kusoma bitabo Na ye twala bango musumali nga asula mu kitabo asula mu kitabo ebigezo bigenda okudda ebyesemba yo nga bakali wa kutwa wa mukaga musumali wa kutana nanga namba musumali nani nangenda nagende wa mufuti nagende wa mufuti na mugamba anti kugamala eroza tolo kubona ya musinga ko makisi ntono Na ye anakwati wechisa. Amwe ekirabo. Yakana kwe kulubesa. Na kati nasaja tipa chibisa chigambo chawe. Na ye nga omusuma ya ita nsinga nga kuna ye ya sura nga mchitabo. Kati ye chicho nga me nti ya ekitabo chinanga ibaachi mugamba no ya da ikiteka u.
12: Omusoma.
13: Kone ye ati ya suma nga mutuwe.
12: Ah, omusoma liye nkola ye. Kati ya abadakoba misiri. Bewa tu bibia programming.
13: Okay.
12: Kakati omusomali omulaba nibe yali afu omupira gwa Europe gundi European gundi ene wedde omulaba nga yakozesanga amagezi yege yasoma mu kitabo kye kibonerezo bakiwa kino tebakiwa neka ni trabu n'omukobe akusaidi nagana tunuli abazanyi babadde baawo
13: abantu abairani
12: Baru baba biyama zesa umsamunga abaza. Baba deba Afrika, baba Senegali.
13: Ndoza ba Senegali.
12: Yaba zesa umsamunga abakoraji, ngaba abaza. Kati yu World Cup. Ida yu World Cup chasi zokupe iri MB.
13: MB.
12: Teke kedua gundi yani.
13: America.
12: America. Ne gundi Irani rojira ba. Irani. Irani bagena Mexico rudawa.
13: Baba gabi wasule Mexico, baje wasama mpira America, badeyo.
12: Aha, tama kiri za wadeda chikabi, okuwera kugundi. Kati nkole ye chijina.
13: Na uteba, inakutiru bagambi nti, wabasula kuhoteli, basa nzeo omulambo. Polisi nijia ya zaka, ati ulumulambo wakulu wano kumbi.
12: Kato chiraba.
13: Mitu
12: ebye chijinga. Ebye chijinga. Ye World Cup chasizo kubawa mubu jinga. Nobu chai. Nobu chai. Kati, bebebe na America vye kola. Tuloza ati ebikole jia kubira bulungi kia abantu wajia jagala. Elia yeyo ngira buchai. Kwa kakati, abantu wabawa deteba manyi, nsiji waita Iran. Uruwarelo, bonabona bajitegede.
13: Abata manyi Somalia.
12: Abata manyi Somalia, bajitegede. Abantu bonabona, kati gundi chia koze, bulijua abantu wajisevi ntu hao. Au mumalika huru mzuwa wa nilikenda. Kati ya Irani basajia bakugu nyomu kuroza. Kiasi nzeo no abasi ni
13: Arakji.
12: Arakji. Ya kwa zenga na maibu wongo na ibu wongo. Wabage biguwa nikota ina guwamanyi. Kia kwa zao chimanyi. Nga amba umani, kwa basi sinkarele umani. Ti amazinu, amazigano, tujia nga gabano umusoro. Kati yena ulaba tachirimu yeka. Abantu babeko chivasasura. Oule, atinga bajia kusasura. Kati ya mewa nate bibadeo, kati bita adisokora chi. Toja kufuge eri, jori ya wa mweri mugundi Washington. Ojo fuge neno. Ewe na bita adisokubao. Irani hizo kuwe ranga sede ze gendo kufuna kuruna atinga apitirivu. Oule, ya.
13: Kupanga mpulide, genso miyoko wairo, gamba tufu. Ti banaba imarati. Bahina chivaga milaganti sebo tugenda tujja kuyamba ko bakuyamba ko kumudiza abo byayironese
12: ni ati yegundi
13: chirimo
12: chirimo chirimo mu ndagano ate omancha gambi kisembye yo tayagala ndagano kugikora na America yuka ayagala United Nations yejulire fali yubale kushahidi
13: mimi ko
12: mulukaga ayagala iki wanga America wechu usa twagala United chikolegwe nti okusinzira buguri guri guri baga horo mozu boboje kaka mukono twagala na uno gundi ba secretary general wa United Nation na yabirebo kibere mbuwandiki oleme kudda yokujoga kakati na Israeli elina wesigadde mu mbeera zaayo nti entalo zegenda egira bebabalwa okutongoza omusajja ono ndagaano neggwa kati Israeli ejja kukiraba maasaawo ejja kukiraba maasaawo n'olwekyo tusabe ekikulu kyaffe ebintu byaffe kuyitawo bulungi mafuta gaffe gaberenga gatambula bulungi galeme kweyongera wano kubeera nga tukola ki tubeera mu buzibu inshallah taala.
13: All right, chikumusanvu karonyeze mu Dapale FM kwetuli webali nyo kubango chagala maso mu chatuliza tuli mu program.
12: Mama wange yakutumide omanye mu diragumu. Yakutumide mwanyi na za gamba ki ngasi cha mulira.
13: Ajali nyo.
12: Mama.
13: Jendi
12: na mwanyi kujali mama.
13: Jendi.
12: Mbukino kujja unawo muyita bubi. Mbuya haya Mustafa Karunji. Akati, sebo ya kutumide.
13: Ali atia.
12: Ya ali, alhamdulillah. Ate, mwati ya mwadi rwadi. Na iji ali, alhamdulillahi rabbil alamin.
13: Suse.
12: Okay. Neba haja likazi kwa kutumide. Ya
13: likazi, mwlabi yeko no.
12: Iwa mwlabi yeko.
13: Mwlabi yeko. Wairu mwlabi yeko.
12: Oo.
13: Hazina ndabako.
12: Wano.
13: Hazina ndabako. Ja likazi kwa wazanyo, ujaa ndabi hazine spabura. Ndabi yeko ne kufirida usi. Nangambu, ono ya dakono. Ono ya dakono.
12: Mama mpuli da.
13: Mba labi yao.
12: Amina.
13: Nanga makale zibazi baga nga sikulaba nga kuni inga tiyo kuwaga.
12: Mwuri za warulagu.
13: Nanga mazeba nga mbauliriza. Tuwe yanza nyo hajati kazibwe. Nange kune. Ne yanzi za dela. Wanga mtunasi tukana jana gama njagala kulaba kalunji. After long time nga uliza palo. Katanda bangako. Chinzi zangu wa mai.
12: Alhamdulillah rabbil alamin. Naam.
13: Kali nabila swabula majina ejali nabila Firdausi wala kamana za umulenzi omuto bonna mwebali nyo mwebali dala
12: amina sibu
13: tuli mu program kufumbo
12: naam sibu
13: abatasi ni junior school wali musanje manje bitwa nabo esimiriro musambu 02 ana shenda musatu ana mukaga
12: naam
13: so tubaga mati mpali abana bamwe abasomesa dini ne bune bula mu wensinga yobutambula manyi bine bitogera ko ebyo bufumbo bizinga mwe bintu bingi nebyo bitogera bintu je program bitusokera ko bilimu amaka banga twali bintu mwe twali bitogedde ko bera mbisoro bera mbantu abajjane babekola chi ne bawanga
12: atengo oyimiride ka okatono she karunji olwalero jo mbandi ku office wange wali ezija shekhe Sheikh omusija ku kumogera linyale Sheikh msajja musarafu na msajja mutowa abulungi nyo tayingira mu ofisi yabade nga waliyo omuntu yatemeddwa omuntu yatemeddwa naye nga omusajja uli yasiramuka busiramusi msajja muteso naye be yali afa ya mugandi abana bange bakulekedde naye nga amulekera abana abazaliddwa mu mama mu Kristayo ne abana ne bakirize era abamu yabawerera tusaba seka Mungu amuwe obusobozi obunonya sede ziwerera naye nga kuliko omu tugamba amaka kyoyogedde kakuliko omu omwana nga yalemera mbubbi obubbi buno obukuba peva bukola ki obukola ki n'ebirala ebifaragara bwe bityo kati omulundi ogwasooka basooka ne bamutema okwaba abaana tebamutema bwe babadde bamuyita 1-1 Ochibanchi chitegeza. Mti akube ngumbi emu. Toda. Hey. One. Okay. Tisikuba ngumbi emu na osigara wa gulu. Katika mamu ita. Ah, ugambani. Akurojongo sima. Ilinja liwa daumu. Akurojongo sima yabichi. One. Ne. Na mnagene na mbuli nida. Na uka mwanda wangi. Ibi interview uli mubi cham. Ibi interview kukwe. Ibi ya one. Niba mtema. Ba mtema. Ne baddamu na agirachi. Neyo msaja ya gami. Bahamu temanga siso kula kusubira tumano ya hizo kudawu. Allah na amu tasa. Allah wa uinza. Na amu tasa na dengu. Katikuluno, wabaya biewa, wabaya gense, wanasanga haba kambwe. Bahamu temye vigiri. Umusai bagi numutu semuragunga gumuwe demu. Nga khalasi, ilali mkwa nikansubira. Wabaru walero wa mjayo shefe simanyi. Ugendo kumuzika. Na ye, echo chitegezaji. Nti amaka buli lwegalira obubi tata ne mama mwe mukaba mulaba ku mirambo emisunsulo egy'abaana kyetugamba abasajja wano tubagamba tubeera wano shekkalungi ne tubagamba bulijjo nti omwana ffe tetutera kulaba mwana atuuse mu senior 6 owulira agenda nti wuyo akuba peva era bw'onoonyereza ennyo abaana bakoma mu P2 P3 P4 njagala kuba wayo ekintu kiri kimu nti musuubira abaana abasula ku nguudo abo bannakalanga tebakula balagawa n'emitima gyabwe gyebibi bayingira mu society naye mu kuyingira mu society mu bulungi abaana abo gw'osuubira asuze ku street ebbanga lyonnalyonnali asuze ku street ku saawa eno osuubira ajja kukola ki
13: Obviously.
12: Omutima omubi kutema yomwana gw'osanga nakuba peva yomwana gw'osanga nakola ki kati amaka musooka ne mulongoosa abaana ne babeera mikwano gyammwe bano abakazi abajja nti omwana wa mujja wange sibeera naye bikibiki ebe mukola byebyo ebintu era bituleetedde emitawaana mwana nadduka waka nti stepmother yeyangobawo kati stepmother atojja kuba otambulatambula ng'omwana oyo yemulabewo
13: ate gwe ojja
12: kukuza bana bulungi ababeere nga omulabe waabwe omugobye ate n'okuza bano n'omulundira abantu bajja okubonyaabonya so kyobadde ogamba olwaleero nti amaka bana, mchala, na mwami. Bitutambuliramu. Mm. Buli woku zobubi. Kapogwele, ntena nyo kugamba basirambe mulagawo. Mm. Nemba gamba tuwelele abana. Obo mwana zenga ayagala tuition. Tujisonde tujiweyo. Ogo mwa, oba, ogusibye. Ogusibye kubana bo. Mm. Na abo mulala, na abo mulala. Yep. Kwa ajakufuko bulabe. Ngano nye chokola, che chokola ngatachiraba.
13: Mm.
12: Elacha tusoke deko. Tio mwana tomule kanti ya maliza senior 6 oba senior 4. Sinawe mutwala. Mutwala wa Muhammad. Kwanga chisizo kuleta gundi, chisizo kuleta obuzibu mu Uganda wano. Batwala, bantu kubera angi mirimu teba kula chini.
13: Teba jina.
12: Teba ina bali yao, mutu na nubala miziki teba kende kuweba ka. Nubuzaba nukakati bali yaachi, banyuachi. Neo mwana aize wiring, omwana aize okubajja, omwana aize chino. Era wanaba zunga, jakuzungira mu garage kunonya motoka. Kwe mboro kazi yongera, zeyongeri zomulembe.
13: Gambi.
12: Yeah?
13: Ozitaba wane sabukarabia.
12: Eh.
13: Zota laba.
12: Zomulembe, atazo nazona computer, yoy yamaru kuingira ya ingira.
13: Mm.
12: Umwana mutuwali, ticheta agisanyo kumalako university. Kwe mutuwali wa senior 4, mutuwali wa senior gundi. Mpande chakula bilako, sangalo lozenti, chechoka. Mm. Bekuma kubajia mutuwali abaji. Bekuwe ila kukula chie, mirimu ejo mutuwe mwana jimufula bize.
13: Yeah.
12: Na ye muwe ni davana, atabana mbabere ko, atababere mikwano jamwe, insha Allah ta'ala.
13: Alright, chikumu msambu, katunyizu mwenda pale FM kwetuli, aweba li nyoku wangu chage na maso, mwacha tuuliliza, seku mtimba.
12: Na msia.
13: Alright, you know good day, utonoto no. Na ye chetu kendo, kwa tuwagere kumisonga zaba vuka na dila, wana batuliliza.
12: Mm.
13: Na wenzo kuwa chila yuma njibuli wota ambula.
12: Mm.
13: Obake bintu binji biyoika.
12: Mm, sure.
13: Chinazude.
12: Mm.
13: Tuwagala abasilamu enakuzi na makama anji.
12: Mm.
13: Gaina abana hapa wala.
12: Mm.
13: Na makama anji.
12: Mm.
13: Gaina abana hapa lenzi.
12: Mm.
13: Na ye. Mm. Bali makati kati yao. Nga wabana hapa wala.
12: Mm.
13: Anonya hapa lenzi.
12: Mm.
13: Nabano wale wobulenzi aganti kwanti wale bakola chi biba wasa lwachi tugamba kwichu kujyo tambulo omanya una abantu abakuja bakutukirira tibantu banji beta agaba ami tibabalina nalabi muzaddo mu atenga mtu wa mkwano gu akaye yase kwana yo tuli wano nenze wakanyi na abana banji mwalwade basilamu je mukole chi
12: muwase
13: chokanga kwa na abana abalenzi na yenge kizibwe kiri wakati yao nti bano abawala bano bafuna muko ka training ate bana abalenzi bo bajwa kale kakati no singa na tino banga botunda issues ezijja joli mu office yobezi baje mulese oluse zibazile meseza abantu okutambula mbufumbo ngolabira dalanti ezimu zisobola kunogere dagala neezi mukuzo bana bo bajua kali bo kawamuna yeye bakola chi
12: ya watu wala be beroza konti bakawama
13: kawama basti wabakiti bagala kumanya olopo wena ne choices nyingi kati ono baga no yakudene no baga na wano yakola egamba bano bambi agende kuba okutuka nga bebanonya uli akaga sira baba nunya kati baba kunonya wana kusanga wa kati baba musanze era abo baba isiza bibi issues uzulira mu office na inga ekisinga banyigirize donyo sebo nabadde jo ezero weyo
12: ndebe kwatagana mukutya
13: Kari
12: umana tanyumanga mwana wu, umula banga wa mzali na kawu kurujia.
13: No,
12: umano yu, abata nyuma, nawe kenyini toba na chitiwa. Nekuata sende mwe kenyini ya ina sende. Ugaini mti, umulezo yu ta ina sende. Yaga kuwa yecho ukulabi na kuchimu. Echa Saidi bunu Musayibu, tuwa chisomesa wana.
13: Chisomesa
12: wana. Netuka Saidi bunu Musayibu, ya ino mwana. Saidi bunu Musayibu, yomu kuba tabi'i. Si tabi'i. Chiti ba chitegeza ati ye yadirira ba sahaba ngabera mu Madina omwo. Naye yagenda n'atunula abakulembeze ne bajja nga baagala kuwasa muwala we. Muwala hafiza yakwata Qur'ani, hadisi za mutuma amanye emitwalo na mitwalo. Naga ati, naye naga no. Sinza kudira bajirimu. Kwa hiyo ya waita bajirimu. Hapo kulembeze baba bajirimu. Mbawe mwana wangu unu watu omulungi. Nenga ina mutabani we. Wasomesa mwavu atula mudarusuze. Ajabu lunaku nga atula mudarusuze. Najao shekhe hatha. Wakaifa hatha. Wakaifa hatha. Alimu ni hatha. Uwudida. Na ye. Isi achatu uka. Akabanga ni kaita unga talaba muizo yu wajia. Onu, batu kano musiba, uruo mwalo yonu bemi gejale miiti ni venyonga agani. Abdulmalik ibn Marwani mutabaniwe yari agarumuwa sanga agani. Nesi ya kola, ngatui tambu funzi. Si ya kola, na agamba unu mvuka ngatache jamu darusu. Ya wakandi atache jamu darusu. Na habari ya ungaze, vanyumaru wa wiki. Na mga chichi, na mga ati ya ustaz, sheikhi, kazu wange ya fa. Netumuzika. Chovola mbade shuguli na kuzino. Na mbado wa chite wambuli. Na mbade haa. Zestule kwe shekhe wa Madina. Mufuti. Kutuwalo kendo zike mkazi wangi. Haa. Chisoka. Na mbade okolo utia. Nagari wallahi ya katingazi.
13: Nanga mbode wa hali.
12: Mbode wa hali tabani. Vichi. Na mbade hali tabani ti. Awako inawo sente mmeka. Na mbade njina udiri hamusatu. Dira hamusatu. Kale chisawe chino. Umutuwa kukani njina dira hamusatu. Sise dole emu.
13: Dole emu.
12: Yes, ninyan kubi satu mbibiri. Mulu nana. Zali nao. Kale tumuwe tano. Kale tumuwe ya inao mtu walu kumu kwa Uganda katisawe. Na uga zirete. Na roza ti asaga. Umwana alimedua bagudi ba umara. Ba ruasa. Na uga zireta. Katibu ba zireta. Na azukulachi, bebama loku zile itawebati. Na mgada yeka, habari ya wakaungezi, nga shekha kozecha zeno mwala mwesimbi mugongo watu. Mwiyambala bwati na amusidi kamunyumiraga mkazu wa uwe. Habatu wani nandira gani, habatu wana uli ya bati anti, na wasiza mbaga wakati, ya habatu wasatu, nze, ne tata umwana na umwana. Na mgada mkazu wa uwe. Na mugamba kati nkera bwe yadde yula mugamba ate bakuleta ko lugezigezi mukube. Nego gwagedo kuba mukazi mukwasi wa Qur'an buli kintu kyo nacho naba sagala mwana wa cheje. Nego waita wakasera katuni cheje agala ujushaidi.
13: Yeah, mwanga wakapira batanso kujja wana batwagala kumaliza.
12: Che yakola uchimanyi na kwata liyale na kwata sente ezali nyinje dala na mugamba genda mudabirize. Mugende mwezimbe. Oye tatu omuluja ya gali zomwana we. Okubira nga akolachi. Leba azara wa shuyuhu. Abaso mesedini yena. Abantu waba ababiri. Kwa uli yali muivu. Ateno unu kwa wasizanga muivu.
13: Nga muivu.
12: Atenga waine dini.
13: Okay.
12: So batambula bulungi.
13: Batambula bulungi.
12: Naam.
13: Ebisi nga wabandai tuja kuyongira ko wiki ya feneja.
12: Insha Allah.
13: Wanafa wa kapira bala likanga batali so kujia wanu wakenda kuweleza kapira. Na uli nisa unja tu siula batuliza.
12: Abaso tuliza mwenda. Bananga uwe tukomia insha Allah. Twazeyo twakomyewo bulungi nnyo mwelalikirira buli kintu kyonna kijagenda obulungi tuyina songa za fezi twali tutambuza omulundi okujja tujja kulaba lwaki omukyala atamuwa bba oli nabeerawo ng'atamiddwa bba takyakola ki takyayagala yensonga gye twagala okukola ki yensonga gye twagala okubeera nga tutambulirako mu wiki ejja inshallah tulaba tukoze eki mubadde bawuliriza balungi nsooka ntumira maama wange Sofia Namukasa abaddeko ng'awuliriza taata wange Abdurrahman Buteraba nawe nkutumidde nentumira mukyala wange Mariam Ayubu nentumira abantu bakudumi bange ab'ekibuli mwenna mbatumidde nentumira abantu bepagala nabe mulagaawo wa Mustafa nitumira ba karanzi shekhe mutiaba nitumira abdu somad muvuzi nakuzino ndo wakabi muvuzi wa boda boda katachavuka boda boda
13: wabula
12: ina ambulance aina mercedes aina muruka avunja mumvuruje mwana mwana bana mbatumide shekhe aminu kiimba kiemba kutumide hajjat fatuma nakatude
13: nakatude gamba
12: atya tumide ndoto kumuliza nawe kutumide muganda wange mkuru wange Haji Ali Sebalamu nawe sebo nkutumide Muganda wange Muhammad Mutebi nawe nkutumidde Yunusu Muganda kozo mita Muganda Yunusu Hudu
13: Butanaziba
12: nawe nkutumidde wali musajja waffe yatuulirizanga ibajjawo Hakimu musirikali nkutumidde Juma Kasori nawe nkutumidde waliwo chairmani w'abagundi w'abamulekwa nawe nkutumidde wali musajja waffe Abubakari
13: Wa
12: boda boda mwenna banayi batulide assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
13: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tubeyanze nyo tubeyanze getu kandi wano nakulwaliro kapira hagenda genda maso mulabi onakulwaliro jamani